na na wonam so enye kwan hia hia no a awu kan chiche modu nan ho a bebia ye kenkan no che modu nan ho ekro no o se oweni a aware seye ahye no mama a enye obone ho da o dada kra a wasi enye ntimu ye asakra fufuro no aba ombe dada o sisi a o akoma abien ni birie mu oyenua bomba omuhye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan akofa ba babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofrumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmu ye emura ensio nimo suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabi kabi esie won na okika akonkosem ahwi nimo enam honama kono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu brano mu ayi cherie ohyewan dishidie ho bo na wara de oye opro enkoa if said they would di ubi a di ubi sun kunimuno enona eye no akoa ono onya fa hudie mfi boni mu ebede no ma fa hudie fi boni mu onya fa hudie mfi bonsam nsam odi bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ni se na wo kanu menye nje wo kosa bia na wana wo waste your life wo ha wo de di akire no ko igya enumu demo we nyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem kugu ne nemu ase ubekasa aso manu beja obse hwa ade epe hele ya ne ekro hebi hom radin din din say de ho ebetumi akọ nso so say wiase ha de bi no ohwehwe de a etin ti say de a obomode ye e ba heaven kwa de a etin dodo nyame onhu nipa mbo chema dionu no se se wonam awurade ni agyenkwa yesu honim de so adwane wiase fi otwe wani ahwe calvary watwe wachi akyere wiase na se wonya yesu honim de a mensa wachi men chanto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toato wo mu bio di nkugu a wachira sitna dane won boni akyenka ne de no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na wadani efra ahye de kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kure be no se no okraman san ko no ani fie hu bio e prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma pawa sakra da wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sakra ni hwese ni ano abrabo sitie afe frigidie mu no bu ye mbemtie na me urade Yesu Kristo so onyankopon foma somdwe we asomdwe bia na wo sikantumento he ahoto bia wo sikantumento enije a wo me be chiro me enije bra me hunu Jesus ifi bra wo san wa chi ko boni dada wo jegu hormo se na ne emasitie wa ye confuse wa dwe nyina ye ba se hu ni suru wo tete mu da na ye mhyehye ni akukuduro au betumi akase masia mitie mitimu urade miuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wuko urade nchi a obegye owai obade sefo ukwa obegye obeye wawa wetu boni bia wodi afore foro ho no di moja no behohoro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owudi ni se nyunu nyunu to so a beye you know amao papa papa papa beya motie amao papa papa papa papa Matthew sempa iti eduonu nai ehwe ichemu du ba kon ekosi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa wotu ani hwe bebia o mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumu ye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obeji na kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord beji na akodru ewiye no ono na obeji no obeka ahinie no ho asempa iwiase nyina de de amam nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye

0: na wudidi wo ma atema na akore di ne ma me atem da bi wo hwe ho yie pa nti wo sese ba se yesu nti otu ho firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra ene wo san tufu se krofo mo nsakra ende wo mu di bone ti se aduane wo mu di sra ti se nku no mani agye di bone ne ni agye na mumma mumu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odibonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se ohu amane se o Kristo nia hallelujah omaneni enwu na manu hye onyankopon ni monyam ewodin no mu eti no hwe asomafo no bro moko kan sempa no so many GC impredica yesi bi eko fa obi yiri anase eko ye bone yesu nti ene ye kan impre they felt proud to be identified with Christ onu aye di na chi no oba e bone ba konkre ni ne ho so na mane wo wiase papa papa ku sisi e di ne same remudu aso bone remudu em e di se ye aye di na chi no se ye hu amane a bible se mane ha ye. Trials come to believers and unbelievers alike. So here who ro eba ne wa sakra ne ne won sakra eso. Na se ba se idru amani hunu mresa ya na emu edin. E dia reho ne atete ne o hauba. E to dempo a amani no so ayete se esuafo opusu na asro chikese dey ebo. Wo si Yesu nti ye yire mfa wo ho ana wo se nse me fi wonum no wanhwe ye a enye papa mfa wo buo e ma Yesu mfa wo buo ma Yakobon mfa wo buo ma sofo mfa wo buo ma wunuan ma Christofo mpe wasem no mo bom pa ye ma wo ni nyina wo bon sam no techre it is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers e buta ye ba ko pe o pe so to bible twene pese wo bufu na ka se wo nkwasori bio pese wo bufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho 1 Peter chapter 5 8 and 9 o se moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata o bubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan evise moni mo se amane hunu a na ode atumunua no ma owo wiase su se wonye den ohunu omomon sakra ye no omfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro diditi wa chiro nwa homa ode beshe omene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina su no ohuri wo atofo no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se wo kwasan yo eya febo do na enim o se na me ho kire me na amane aba me wi ana san da bi mpa cho wi ana san wa ensempi o wi echi eti ene yentume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi e frɛ ni Job aye pese e kane ho asem se nia enso hwe huro to no na san ye mani nyina o gyina ye se bibe so o ti ade bi ase se e ba se wo fa amane huro mu na onyame ma kwan masaa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame tirim nyame boni ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unye gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidie ni so se ne ebe na wujidie no beete se sika kokko ma sika mapa no I was safe for Jim. I jano ni amani horua eba oso. Yen ma omu kosukui. Senke, si chafo nye omu sohwea. Kie mhunye wa bieni nye wa bong. Kie mhunye wa pasini nye wa feli. Sa ansu su ni nyame ma kwa ema sa ni ema no baye nsu. Nese ni ebea ewe chile nese wutu mujinati se jobwa. Na ujidia ye tindeyendeyi. Ti nisi unya jimboni bie tiye nyankuponi nyamuti hoye deyi. Nwa masa diye ya bame so debi. E wo se udi o nidi enidi ni obuo emo onyankopon enye wo nko enenye menko ene efa amane mo Abraham oye odifo pa nyankopon ni pa kese one ni yire Sarah omo ware enso so no mu ni ba ndi se waware na ni ba ebia no mu na oyire na die mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfum so no free no mema de free o mu da oba ka se me nko hospital so se me nko zi de bia ebia na osi ni so na o demo no enye eni so yesa wo ye christo ni ehuntume enye sa lord o hwire ni yire e wo sodom enso antone bible antwene okoso a edi nyamiechi joseph nso oton no e ma midianfo na odino kwa efiasi potifo efie wini mamani ya eto no edino kwa tu efiasi nini ya kika kahunyina ni njine mono Joseph ujine pinti eme urade David nso so ohine so etu nenisi nso pamono wa kusi se oye sanko tro papa nusane hun euja David David ose otinini amani ya Johnson. So radi yini fri ni nyina mu te sa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kyerɛ ya ene mu mayi ntie de omo ka sɛ ne be ya yensusu yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na sɛ Yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra mamina owa sem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no se te me basa susu me hu nipa binum te sɛ Job me hu nipa binum te sɛ Daniel me hu nipa binum te sɛ Abraham me hu nipa binum te sɛ Sarah na me hu nipa binum te sɛ Joseph na sɛ ne Kristo so no de kyɛ sɛ gidie nka ho nyame nso so yɛmfa yɛ ni hu no ɛna wo wɔkye nso nyɛ no na nyame hwɛ de ama wiase ase ya na sɛ wawuo nyame wo ne wɔkye nti wo ka sɛ dadada wo ka sɛ ɔbɛbɛ wɔ mae amadamfo nyɛ wo wɔkye o nyɛ wo time Yesu si ɔno mpo onim tam no na yɛ de na wo ka sɛ da nyame so Yesu so obeba o maye me pacho menke kasa ansem ye hwe Job eti baako ichemu ensia ekro no ye hwe papa ni gidie pa na wo ye kan free enjichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otne hallelujah jobu yesikani pa ukan verse 1 na ubehu oyesikani kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na yehu ba bi okotua bribe yehu ba bi osisi obi yehu ba bi obopo no di nya sika bibia yakopon na ne di ne ho adanse se jobu oyede otne papa papa papa pa. Oh mempa ye ne senke nyame be di e ho adanse sa osi otne ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi asode mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o bonsam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobu sin afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi ani ho an eche se nyame su nye dai edi ho no di boni Job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu cavalry no ne biso so so ne so hohoro ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahohoro de okronkron na akaba ko ohohoro ni nyina praise the lord ohohoro ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina na oni Job gina nsania ba kom mo ske ba kom so Nyankopon e di Job twa bonsam poa. Ene ni pamia he no mo from ho Christopher nyame betumi de o matwa poa wo bonsam anim. Wo se se Nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din atoe enso a bonsam nwuma ne ye ye. Bone kwa ne ni pe die. Ti amanya mini mo guase obi ebie na no se we na afro hu Kristo ni mekra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie nana di na foforo hu nyamia ho fe the beauty of holiness eni pepe wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na de bi mi kachro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da paul na wo tonyo mu ne salas mu tonyo ma yi nyamia ye praise the lord Efiase na wode ebu ekunfa de ebachimi akokumpa wo ye holy maya wutimo de hwankromo enkromo na bonsam efres obofu ofrisru ba no benyane was wa mom fimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne adu bekwa kwotu jetebu mumpa umohu oni jatetumu damade eche ne boyefo no bae no oto onko sro man kanfo no mu no mpem nyina bubu wo ye ni paketo a The beauty of holiness. You put pity crunk cry so for pimper so mobodini because no one will see on your correct. He says so be Bible mwa sacre ye no. Naka cre when you know to pay or no sacre on call heavy, not so man so call heavy. Kope koko will be do I na say time bria a radise o kwara na jobu sro on yankopon. Okwara na jobu eyi ni ho afri boni bia ho okwara na jobu tne enye wo ena wabo ono ni ni fie ene ade a wo nyina ho ban ehia o kristo ni no nam kremu ho kopa bambo okobusumfo ho akopa bambo okko enzima kopa bambo kristo ni kopeka we bia hye Unim Kristo kura wudi ne chino. Bun sampo ni muse. Utini wo nyamie nim. Nyame obo humbain. Usiro nyamia nyame obo humbain. Uyu humfri boni huwa nyame obo humbain. Bun samu mpo unim. E bayifoni e bayi bun samu nyine nim. Wa ukura Bible adebia wudi e trenche wa sorry demu. Unimu wei. Ibika krebia. Na kopa bambo wo baby. Na Satan buya Awurade se okwara na Job suro Nyankopon no. Enye wo na wabo ono ni ni fie ni ni awo nyina ho baye hia. Ne nsanu adwuma wo hira so. Kopensiona de pitipiti eyi oni e maso se ne be ya ebeto. Mami bin a baby ho a counselor. And I'll catch you so we a Christian who dig your day and day and day. I'm telling us, I'm not saying. Oh, Nema, why, ya, what could Jesus your pity so be beer and cockra, just say and talk. I'm catching so won't sacrifice for whom I used to first. Why? Now do whom I used to are. And Nema now, what could Jia, a pity so Kawanis and your mania, what to need in a go. Eti utie ni amekae na okoye oni mnyoye osi nyami na mitu egu osofu se usiro still alo usiro osofu se iti menenu bo mpaya okoye no oyeye osi ubi oho udimrikaba na hina okoye ayushe waa yunwe matiso wasadi ema we osi danwe ni pasi se ninyina ama niska Besi sani manu nyina manisika. Afroda watani siyo BMP tiso. Ishire frisro. Nyamini ishira. Ishire bia ubenye fi bebie nyamini kahuwa ye abusumu ishira. Ye akonfu ishira. Ye seten ishira. Okotizimu ishira no. Ijimne do yede. Ekro. Ye ntesu nye mwanyo Na wudi nase uwiase. Na ube di de emretia na wako de jima febo. Iti setan impo inimse nyami shirasu. Osi nenifi abua asi chine achina sa asiso. Ukai verse 1 hona osi jubu na nimfie yuma chese asasino sunu ubieni ho. Emye shirano na fitina wonsaka de owo nyina hwe. Onumewana. Already country Satan say, de owo nyina e wo wonsem mama ho kwan. I've given you the chance. The Job ufri mu fi a obeye stronger. Hallelujah. Obeye ti se gold a yedia fwa jim ni ye yi fi nyina ye de. Ifri ni mo. Onu a de enfa wonsan ye de enkano. Ni kraa no nye wo dia e ye mi Yankopon mi dia. Ti ne Jesus isi suro ni a okum ni pedua no a ode wo kraa no ye de eko tu jim. And a Satan fear radia ni mo ye de eko e. Oko e wanya permission ye wan delay 1 minute kra. No shall say. Eti debi na meri mano ne ema edidi na onom ensa ewo won pacho nya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra e friend ensa fanta e friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enantwie no efentem na enfunumu birie no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunku onyina menkoa na maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bi efiri ba fa wire chenya mimi wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fo nsusu baye omususu omu tushe ni yomaso eno omu finishi omu nyina eka bakumpe no ono sube bo amanie. Bakungusu okase onye eno fufro nsuba bekase. Umabari mani umama edidi no onumu nsa ewo unu ya penifiye. Na kwe, enframa kesi ebi frisreso ababe bo edaino enchia. The four corners of the building. Na ejri egumranti eno ne umanu nyina so umu wuhu. Min kwan maka mini a mani ede ebe bo. If I saw she wa brabu ne hua mani hurua atu enti watu bible watchini. Unkwa sorry biu. Unku ti nyam sim biu. Umom pay biu. Ah wuni nama busmosu ni pray for me for su a pubo for ni udifono. A umu nimu nyame omu chile ni pe nyameno. Uni namu osu se upe mwa. Ibin muko ji uoho. Unku nyam nyami unku o nyami unku da. Na mi ni pebie ni hwa uba ni nchene ube kun. Udi gold uba usimi kushirasu ama nuwa kunu waje. Udi dollars uba usimi kushirasu ama nuwa kunu waje. Unimu nyame, onsro nyame, onfo nyame nyefe. Tidi opebie utumuye. Woyena jense enuwa anono. Die tu jobu nyine echi. Watu bible achini yo. Unkwasore umompaye. Tidi jobu yeye. Chimedio nono. We nyina anono unimse nyame na eye. So na bonsam de techri ene Job sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ene medi firi mi na yem bae na deja na medi besan akro urade di ama na urade afa enhira enka urade din praise the Lord chimedio no mie no si ye nyina mu no Job anye bone ne wo mu no nkwase asem ama onyankopon adofo nom enye ye nkwa na ewo wiase a amane atoye yo e bia to Job na the record e clean nyamine di ne ho adanse at the end of the day ne tu no nyina echi no hwe Job chapter 42 ne hu se nyankopon e hye ne ho ni mu nyam o Job abrabom o shira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dai e kai na ni nanfufuwa omu baya, ombe chiche, no besre sire, no be bunu, foni adi nyankupo kashe se mwa mkono manko pa Jobu cha dine beye mo. Heche mudu numno. Na Jobu ebo ni nanfu nutriso mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia Jobu inyaye nunyina mohumye no emano. Praise the Lord. Ene nini anom, emeri ma nyina, eni nini anom, eme nyina, eni waa wonino kani nyina ba ni nchen, ni woninu bedidi, ewo nifie, na wujamno, na wachichire ni vire, amania, erade ma hon, kwa ema no ba ni sonu nyina hon. Na womu biara, ema nusika, jete bina biakuni sika, eka ho de nipetiti nipetri pe no jobu ohwiri yempo nyamesa de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hwete se Lazarus na wuwa obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidi e nso so obehwiri nyame wo ka wani guso a obekọ bebi nyame nie samre na wusika opeye adan odisisi e ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na we nya asase we nya soro aya pain na wusinse mu eti enedi nyankopon peso okyere ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu o si na Awurade hyira job awie ye sen ne fiti ase na onya enwan empimu dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abirie apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no ade karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se jobu ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade onua no mu na ye chire ni jobu di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to atwaso nan na yobu wi obi ebewu na wabu akura na wadi ena amen se jobu oyi achia wo heaven amani etu no nyina no akasa se so ha mi mama mi papa e di amane na wo fom ni nyina beka men tunya men twene wai otunya me twene a benu ho kojem ho a obesu afebo obetremu obien ho babebo pagwo ni hwe Calvary ni emom pae mawo nyame obetumi aboa wai pagwo ni hwe Calvary na kase urade mi yima ni furu so meto me bible twene eso ene me sako fa me bible no maprapra ho bie wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a moje a sori ko moje mpae bo moje bible kenkan na mo ni number bi basa oba de self for sa wachi na bra wai nyame da suti e konwa no sinye bon sam praise the lord baby e obi ame mo mpae nyame e otumi ade nyina ye de atiefo nyina e hye won sa obi biara oda mane mu ehihi ni seja enam senti ni jide apa wo mu no urade e bo mpae so betu sankrofo no nyina jide mu wo yesu die mu boni biara om dia fofor wo ho ensem o makeka tia no nipa ne wan sofo urade fo ni nyina akye wo mu ne hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu die mu ye o ma hwere ese ne wo hie joba nan mu no urade hye wa nan mu se ne be ya on betumi ejina kosi ewie na se basɛ wo ba na se wo bobo wo madin a omususu ate omudin wo nwoma no mu bi urade edi na de hye on sam woni munya mu na edi wo asori ne somhoro nyina mu ni pɔ mu ko urade omuti a mu omunti ase ma sofo on osira on betumi aka asem a betumi agye ne bonyefo nkwa na ma kyiri sanfo asori ejina wo nan so bio eda wase wo yesu di mu na ye bɔ mpa ye amen Misha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217. Inshire wesi si radimani nye wunye na adia. Weyesu demoni ye bompaye. Amen. Adofo no miyesha adisu ye bihasi wosi believers desire for the heavenly city. Eno na yetu asune na asemno ya chemu miensa liedin kano wasi seeking the eternal city of God. Ushushwe nyankupon kura etna hoda. Nyadi ebetu miwe miensa ni nyantine ebefaye no nyetosu mienu nyamia dumna Yesu emaya. Ebefye the sacrifice of praise to God. For a boa eye ayia fode wasi edima nyankupon. And an etosu miensa the service that pleases God or suma esu yankupweni. Tina yefeni yedinka is seeking the eternal city of God. Ma yemfe Hebrew fong mani tidu miensa. Be kain inti chemu dunai. Hebrews chapter 13. Yemfe inti chemu dunai.
1: na yeni kura etna hoda wo ha ne mundie beba na ichiri kwan ena yehwehwe bebia wo a wutie mi ana wo hwe mi bia no okase yeni kura etna hoda wo ha

Radi tum fo ye shira ube brese nensu di abawa semho. E bompa ye sebra ibuye anwe radi ma eni ayenka. O yesu dimu na ye bompa ye. Amen. Ene ye tuwa ya disu yano so, ye fa hell huno, the danger of another gospel. Mi ye digression kakra ansana maba hell asemno so. Na yebe kan igaliti fo eti bakon nchemusia. Ifi se yebe kan he huwa se mama adiachi. Na se we unhu se. E hupa se. Ubibe ka se he li ni ho. Uwa na sa. Na niye nyanku puwa se mwa kano. No ubi nsu kane die. Timipe se mi mwa unhu. Ni huwa eye pa se ube ye sa. So ye sofu. So ye huanyo. Galati 4 ti ba kunche munsia ekosi eduno Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa hon kronkron de no kasa no no eya menwanwa se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo Kristo adum mo no ho kɔ asempa foforo ho ah enso enye asempa foforo biara nemo nipa bi wo ho a wo hamo no pese o sisan Kristo asempa no se Kristo aka se ebi o ho aye frɛ ne hell be catcher o se o kan hell ho asem chen heaven a obo nipa kokɔ se ne be ye nipa nkɔ hell makenkan pia kyerɔ ye be kɔ so akenkan pia kyerɔ no obi ehuri agyina o so o wuya na asa ha bi ani ho nyamitrimu nyade no di nipa to gye na o somafo Paul se eno ne asempa foforo ankrofo okeka no na se mimpo o si se empo yen ana obofo bi firisuro ba ebe kan se mpafoforo bi kiremu ka de ye ka kiremu no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atre di forso e pegya omukosro ho aho awo mo paul no mreso no ntisa jeremiah no mreso no ntisa o si enu mi kese da ho masa ankrofo no nyina so omo di bible beto nche no maka omo tirimu adwene omo di nyame asem beto nche nyame nkasa nche no si nyame se o si sankrofo no nyina omo nue hwe jeremiah mre no Onyankopon ka kire Jeremiah se onkan kire Israel fo ne se Nebukadnezar e ba befo akonkwa sum po kire kese pa omuwom na odifo bi e fre ne Hanania sori ejina Onyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17 mreti into menkenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya no kre obu buko nu ya no age Nebukadnezar edi mo atumo no munyina mu benya fa ho die owie na Jeremiah si praise the Lord that aliye nyame mani mrem no odi ne ho agro obi se de oka no nye no kre edi pa no so boye tirunko sa odi fu akasa eti akwana mana nso ha na konua eye due konua no no akwa gie fri Jeremiah nsem de odi demonstration no obubum to obubum wie ye no ena Jeremiah ka kire ni se dia konua na wabubum nyame beye dadie pa konua dia tumukom untumi bubum oba oso still ande mito agukodro boni bi omo a trading for omo wa kukodro boni bia eti Hanania e ka kire o mani so se die urade sie ni sa pepe ped mebubu babe hine Nebukadnezar konua mu D4 Jeremiah Kachiro D4 and I say, Tie, a radin smile. And I want my or may do on who are too atroso. And unty, say radis in ye, fair.

0: mesi sana sem. Ye na wasi ya si sani ya ni nyamia semu ye pe. E tisa edano adie febe ye day. Beyote. E niye chirio. David isi akana mwope ne daminu uwo ntem. Ubo we niya sunsura nwo drumu. Unimda ube u. Unimda yesu beba. Na du abrabo egura topre. Udu ukra edi agro. Udi tuchacha. Nwa kwa sore infie piti pepe. Uda su ditro. Uda su konto kwa uche mpre. Ninginechi uko heaven. Ube druwa miyawe. Ube druwa pa miyawe. Eya tron chile chile. E ni Bible mu. Yesu kachire obano anu ne juma anu ye wiasi nyina ne se asoda hu nyina na emema fa no anko mu si na bo Yesu na ji no na dumi ni mobro hunu mu no ka se de onye boni down to bo mama me no o si di trase chrochro paje de necrophone nyina dware obi besi e o chire odi akwajo mensa na no kwotwa obi body tu chwo mne na hu se wo kro no no wa wa na ukọ kwa si pokudano ukonto kwa wa asolde ucho mine na huwa wana uko ti Yesu edu wa si krofo muta usu no wa hifa watu wafo no wa usu umuko so bia mufu wa misumi nye dayi mi mufu ko enko yeboni Yesu nanuwa mfumo ubie nyankupu wa wunu no nye dayi onye boni Bible neka iti ushu shwe kwa ya mbefaso wa si sofo mede ni matrasi ya minye boni ene oso shwe nusu hui nyeni pa Nansa mi kwa so ya bomo si ya shami di mi ya sopeni mi wakwe mumina miyese na ye dia sawa so de mi ye dia sa ko hell. You better revise your nose. Amen. Eti, yanku pwa se mayeti ya siye se, ye fa a o yao ni ati tiye no o haya o hawe wohe no tu nchenya. Se wukai se wuti nyamia sime wose o sakra na we nyamran sakra na we nuhuna aye eternal regret na wususa wose no hu nisio kra be chen janu ehihye woro obi a won sakra wadwen na unyin tumuse eje bi wo ho a wukom na se woti wani wo je no mu a ehifa na ofe obefa hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa he huwa ye mpesu o trudi, e kaa trudi ifuwa. Ye ye ntia se, nise ubi osu o chile nisi ube to, nisi anto yesu o, o ye trudi ini. O china football no mkobonu webe she, nese wansha yesu o ye trudi ini. It's more than that. Se usa ankrofono da, danchenya, omu omu, Bible kani straight, se hell oho, no omu si hell ni hono, omu nina ya trudi ifuwa. He woho, osu utoma abeshi se pepe, nyamisi su utomwa, abuanu muda, ena ijanu su nye dey, inu muda. Iti se usi sani sa, anu abeyo otro dini, nyanku ponsi, enye benkum eye nifa, enye hela na ye hev, usi pege treka hon, uye otro dini, nipa omutien sa ansemnu nyinara, se oman sakre mfisa atron chre chre no huwa, ombedru hela ansemnu wengu se pege tre ni Bible mu. A trade for no doso. O nyaminu adom. Uye boni ya nyami unhunu. Obibesie. Uboni ya to yesu moja mwa unhunu. Nyamine niifra. Iti. Chese udi boni. Nase usakra. Nase kwa ye boni ya. Stile nyami wa yedei. Unhunu. Kananias wa nko hell. Kesafere nko hell. Ke Judas Iscariot nko hell. Ubiyo ye treasurer of Jesus Christ. Ewa sorry demo. Sese wada hell. Ti mwa mudi posu wa sorry demo. Mon sakre ya mudi mu posu. Shishi mo hono. Mon kai Judas Iscariot. Na mon sakre na mun jami posu ni mi posu. Nye posu ni adiko heavy. Nyamsuma mekani he nyine echi. Se mikwa ye bonia. Nyamibe tumia chini jim. Bible e nitro. Bibia wo Bible mu ye no kre. It is obi di bibia she Bible anan no no kani de na do ho atoso a. Madam fo, you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akaychira ma. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Se kase dachi amani huna e dahoma o di boyeni ana ubia on sakrai ya. So kwa sorry, so on kwa sorry, so tiboni mwa on sakrai. E yadia e woho e yede wo eni dahan suchi e woho ma ubi biara wan sakrai na jen. Se base wuka weni gusu aseni ya wo transfer si kama ubi sane nyame transfer wako hell. Straight. Udi tu mwa osi o minsaka. Usabe kani hell says here. Mark chapter 9, 44. Mako sempa eti mkron. Se nipe nim niye hiyan uwiya siya. Ike ubiya ebewe ye. Niye nim, yewe niye hunu, ya tinsuwe enti asye. Tina sofu ebe kenya nsuwe se rade. Buwe nipa no asimo muti, omu nye de, omu nti asye. Numu, numu ye. Omu nti asye, numu humu ye. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Mark chapter 9, 44. Na asofo nso e wose e kanu kreichire ni panso e edai. Yenka. Yenka. Wose diye wabuwa e mwona o jano sunye edai. E numuda. Na se wona yutu sintidu ye cha. Eye mawose odi nensinipe kwa e mkwomu sense wona imi eno. Nwadu ube tuwa mani hunu krom. Diye wabuwa e mwona o jano sunye edai. E num. Na se wona yutu sintidu ya tu. Eye mawo se udie ni ekro beko nyankopon ahini emu sense wani mie no na odo beto amane hunu krom die wa bo anwo na eja no nyedai short verse no nyame si so 3 times no krebia bejina wa dance for mie nu ana asa mie nsanim na nyankopon akanisi a wo so ti ba bi so uya na asa kusi a peteshi ba se nom ne muro unum bi na o browse o bible say say nye no kre nyambe trimu nye den na odi nipa ko nyam amamfo so nyam so me fu sa na o mo pe ade efu bi a nye ni nyina na ya na ye correct o Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah 10 num chemu du 9 eti asamado atre na konomu na ahane num baya ne krono eni monyamfo ni enipadodo eni enipadom eni wan weni ekamu no esan ekoho o mai bia hweni pegum ye bunkunta imubi mfa iwia ba bia bekoho enhyehye kra ne ye ya wele edi kokofuo ne edani kai mai mankwa ne kai miwu amusie mi hada ka weni ne se ba bia ofri ha wo kopa se hebia na hel no miehi ene wa dajia omubu hunkunta. Uye sofo na se wen sisa ni emanu sudia wa sorry ma. U pra wa sorry ma pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Because obeka ni negu se obedru obeka se e se na we nyina ti se na sofo an kanchre mi. Ye de ye kanchro ye nipa nyina sofo ye kanchro. Se ne bea obe sakra wa dwen. Enye den ye ka dwen sakra ene wa nkasa wuni mabrabo a wotim. And some in the packet canning in an opal my etia says a yadia a wanwa. With your 1 Corinthians chapter 2, verse 14, was it? But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. We say, O see, Obia or Wahunemono. E de pa se obe tu mi a ji hon hon moun se mwa ye dey atu moun. O ni pa wo kre mwa na hounen moun no e nye nyanko pon hon hon ma diye. Na ye non kwa se a se na on tu mi hon moun efi se wo bu mwa te hon hon moun. Na o ni pa wo hon hon moun no diye. O bu a diye nyina te. Na ono diye o bie nye dey e moun a te. Na o se wany na wo hon radia jwene a. Obe chre chre no. Na yen die ye wo Christo agjene. Praise the Lord. Ye ji Bible nu tum sa. Sembiye nyame kanya nan se semne nye tro. Odo hon tosua. Ube nyan kwa. Na ubiye ni wanko peso o jitum se hell wo ho. No man believes in hell. Because he simply wants to be believe. No. He believes in hell because he's compelled to. Upe wumpe o. Uji diyo. We nye niyo. Ejusu na me woho na me extension officer woho na me Kenya me asem na me sori ha na mabuabu ofio afa no na me kansem kire wonsa papa basiri obi na ni efie wo se nko hwe se osiesie ne ho no wuya wonya ba bia o se ogai muntie muntie nsem asofo Kenya no kure na mankasa Timi wia na mkoku tu umempa ina mse urade. Anajui mapapa inda. Misi, mansori ya mfimi paso anopanu ujina mipuno ichi boom. So fudi enwe amikaino, mankani yo, niyo kareru kre. Yes, we are talking about God. Uye nipadie na unim. Nyamisi hewa, ho sori ya si hewa niho. Ujise ome imwe frisru kwa kafom, etitre kusi. Sebi libre niyo ogote mu. So biya jitu mse hewa wa. Ke bonie kosu gana, kebe kosu. Nipe ni jidie wa mkosi se, ombe di bonia na omeduru ho. Ene pejuwe ni chile kavari wai. Enkwa wa ho. Eni daso wa ho. Se ufi wa kuma muna usakra wa jia, nyamido bonia wa ye nina abede, ebe chow. Osise oboni tise damramu, obe huramra yese suchrema. E briti se nkramu, ebe yese ojemi. Se upena se utie nsema ye kaya. Ube di asasi su nipa. Nese wa mprina usu obetia. Afna, ene bedi unam. Ebi obi ame mpaye. Pajwa nishwe kavare. E mkwa oho. Kase radi mamoja nubi nsuso miso. Kache radi no mamoja nubi nsuso. So enu nesuso so. Ni boye fo nyine mwe dikain. So no beye po. Ahuntifu mwa odinkain. Ebe sise na obiye ni wa otumia Kenya. Msima chre ache so. A obeye po. Chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu nini e otumo ye mane bonye fo. Hwe Calvary. Obi wa di boni na mna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia e ni so fo meden enye wa ho dia wa e adom. Adom no na e boa mu ogai. Nyese adom no boa mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o e adom. Okunto kwa ya adom. Ya adom. Ebi adom no se saw. Na ubiye weni ya dente se so. Unkunto kwa biyo. Na fi nipe yo ongonwa se. Ey nyami ya diyo. Po soro pana. En ubi di dina tem kwa okawi. Kade no onke mani dina tem. Upo yesu di nkwa wanode. Tika chie nyanku ponsa. Nse sa odi maa so. No oma ubi wai. So nebe ha onsu so. Ubi nye utredi dim. Uwoda. Anase yesu maye. Kache nso mfo moja no hukro. Honon ti uhum free di entry nina. Mfa huwa sorry ya wuko. Won sakray na won sakray. Nye wa soro ticket na adi kwa heaven. E Jesus moja. E tini bonye fo. Humo mo ye atrene fo no. Eni adi kwa heaven. Onya mitu mfo ye shira wu nenso. Wasema odi ya main. Bompaye edi etifu nina ashe wunsa. Radi usi tia di ebeti ni enti asi. Hunsi ebe huni ye hunu me radi mibisa se. Ubi biara wati asi me radi mani ti asi. Ni webi e babu we di echi nuwe hunu radi mani hunu mo. Se nebe ya ubi biara oti boni muso okwa asore so onkwa asore. Mfa huwa asore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona adumni tumini ya hodi ya bwenu mwa. Watran se nuwe ti asi ma yesu kanse ko enkoye boni biyo. Bom paye se, ubiya obe kene ni eguso, nwa tia se, radi mani mwabra, on sakra na jwin wenya hevi yako. Eda wasi wo Yesu demo, eni.
1: Na etwase ofa Samaria. Na afi, udru Samaria kurobia wofreno sika, a eben asase wa Yakob de ma ne ba Yosef no ho enso na Yakob abura wo ho na enam se Yesu abre wo na kwantio munti otena abura no so na abobeye awia dumie no na oba bia ofri Samaria ba ho betu nsio Yesu se no se mame bi menom na nasuafo no kokuru no mu koto aduane ena Samaria ni ba no se no se eye den na wo a wo ye Yudani ebisa me ameye Samaria ni ba ho nsio anom okansa efiri se na Yudafo ne Samaria fo nka na Yesu bua se no se se wonim nyankopon akyede ne de wo se wo se ma me bi minum ye a anka wo bebisa no na wo ama won kwansio oka kire no se owura woni ade a wode to na abura no mu nso do enti ahi na wonya nkwansio no firi. We are kasiye sene yen gya Yakoboa wo ma yen aburai na ono ane ne ma ne ne mo anum bie no Yesu se no se obi a wonum nsue yi bie no osukom bedi no bio na de obenum nsue a mema no bie no osukom re ne no da ne nsue a mema no no beye nsuo abura efifiri koda ankomu wonum oba no ka kire no se owura ma me sansue yi bi ne sukoma ne me na ma maha metu nsuo ose no se kofre wukunu bra ha oba ne bua kan se me ni kunu yesu se no se waka ne yie sa wo se me ni kunu na wa ware kunu no